kama no etete kugambia kathari o huu mudikiria kama no etete kugambia kathari utitike tui wanga wange nontu wa kavecha kangi aye ya ya ya kavecha kareaja kukuru kira kiu digea soko faster soko faster estiru kwena mbecha ikulewa mbere dha mwanja ikinya kwena mbecha ikulewa mudikiria kwena mbecha ikulewa kuhu ugetherwa dha mwanja ikulewa apana dha mwanja itaki nyitikiria ndaika ijiri na sekondi inganona na sekondi tano ichu itigere edhamu kwanje edhidhwa na stiru mbeche hile nkwerele 150 itadhira mbuga itigere mtu mwaka nanto bairi kuhu uudhamu dhikiria na uche mani na iu uche 150 na uche mani na iu nki ewatene ya chiringi ngiri ega naribu 100,000 nandika nangi kwera ulea umbiji ulea utumba kulea buu umbiji ulea utumba kulea ureo kala nondigwe nontu ibaba ingi indi ureo tuomba kule imuiji nuhulia ukuga ni nteo dhani nteo mba ni ntirejaga ukeza wakuigitira sawa sawa nga kuwela baraba kulea karao autu nga kuwela baraba kulea kabuka ay anatane abai waturile mbeche ya uwe ya mtu ni nteka biashara indi ngani alalugulele biashara haba imobuwelete teka imobuwelete it is arranging himself ikuibanga na kuchiete kia Jokangi yadhi mwe kumudhikiria inya *671#. Aya ntekwerire. Phineas Mutweri. Phineas Mutweri ya kudhara chiringi ngiri 25. Ntekwerire mudhikiria siniri kuambia. Aha, itigere sekondi inganona. Ndiyo hiyo na draw. Ya dhamu kwanja kudhidhwa draw ya dhamu kwanja kudhidhwa mudhikiria draw ya dhamu kwanja kudhidhwa antege rietu reu aha congratulations Nancy John agumbuka na chiringi ngiri egana rimwe unwe mushindi wetu wa chiringi ngiri egana rimwe liwe dhara dhamu kwanja mbecha

0: Yes, rumba rune muromo dhoku sana modiki atokere kerie non tum de twena Bishop Frank Ragwa kuma na lantere ya rakhanizi na tureali mauntu mako umeria kana perseverance modikeria mudanya walo nalio tukedo twena mukirionge na wewa mugio mwe eta kwa neva tikenudia mbe uyandwa kwa newa mugio mwe tateka tukeali mauntu ma otongolia tukeali mauntu ma bolea na udarakanizi kuendelete na mono mono tukatonga tonga budgeti nonto endera ngene baugira yona ba kumegwethia lakini mwisho ni bashogire ko ba mikirukia ende kenudi ante kwa takalo mwa baba amekorokirie kwe leo ne tukatumenya this time round ye kali atia bali mi bali meguta bakauga bali enda atia nayo and such things ko gumuthenya walu bishop tekaba tulekirie kenda kudaula
1: kaba tulekirie kenda daula
0: totigerere ko Tulagi mauntu mao meji taka tukulekagiria.
1: Tulagiria mauntu mao meleria. Na mbele atuli muno kwe mtu eta kwa Mugambi.
0: Mugambi ni wawo?
1: Na mwe kuruwa eta kwa Immaculate. Na wekaraga bande ya Kamuru area iwe.
0: Kamuru ni nekujina anjoska na alia.
1: Na mbele angu kethia.
0: Wawo.
1: Ni muna atuwa kwa muno. Na neji kwa umeleria.
0: Wawo. Mugambi. Bena
1: bena Immaculate.
0: Immaculate. Ngokethe kamuno. Nkwa mukira ngethi.
1: Bambira ni batutikiritie ba wa kamuru go ndo na uwe.
0: Wow.
1: Na u area iyo.
0: Wow.
1: Na may God bless them.
0: Nkwa mukira ngethi na nyamuno.
1: Mugambi
0: na
1: ije kumereria.
0: Okay.
1: Ya ndo bija umereretie.
0: That is nice. Umereti
1: kidogo.
0: Eh.
1: Ngai akamone kanira.
0: Wow, beautiful.
1: Very good.
0: Thank you.
1: Ko boto kuga.
0: Eh.
1: Bible ne kwalia muno mauntu makonie kumereria.
0: Eh.
1: Nunto ona tuja Ibrahim the father of faith. Ni agitire atia.
0: Ni aumiririe.
1: Ni aumiririe miaka mingi sana.
0: Oh, agiye wakibisikiria.
1: Agiye wakibisie terereka.
0: By the way.
1: Kankwire muka katagerete komereria.
0: We.
1: Nakira wakagea.
0: Na tenga muka.
1: Na
0: riu. Kane amumbudulia no rimwe.
1: Riu.
0: Ingia suoro ko.
1: Riu we gwe ndakinyiria ona takagia magegete kageta atia. Itika kinyana so shortcut.
0: Oh, nebu.
1: Lakini ngai na chokira ageta atia. Alinga kya makyae.
0: Okay.
1: Ko and baba ndikiritio mundu kakwenda kubera 3. Me am a prophet of God. Toa kwe kira.
0: Ali.
1: Akuwezo kwe muntu. Ewa tongitwe ni message yu. Nene ya telere. Tiki kiyama kia karame ya kamingi muno. Na kitiku uka. I want to tell you. Andi kirele tia. Eti kikiyama kika kitate.
0: Kika kinyana.
1: Ati kandi ngerelo kumbira. Anga bishop tuko enda mawe mange. Mawe mame adha. Ino mame mena power. Are you hearing me? Mawe mame ni mame nambi. Mena power nuntu numu wakutweka eyad.
0: Wow.
1: Me endra mawe mame kuwa. Me endra waliya lo kwa alia. Kana munjia kunjiri. Antupa inge sana. Ano ntingi da waye guru.
0: Oh.
1: Liwe ndo kundi ngrande ninka. Ano ntingi na tera waye enambi.
0: Ena
1: kadhali muno. Lakini da ino kwe na anointing.
0: Wow.
1: O tukiara giyogu. Nuntu kwe mtu kwe gwa. Ay, nguwe telera muno antu ana. Nguwe telera. Kwe mtu e telera guru ana teo na ete mtu. Ona tike edha gwa. Eh? Kwe mtu mwende dhile. Kalite mea kaminge muno. Na kutu kwa mwende ndi furani. Ambira, ay, Frank. Niyuli. Ntano na mtu akugitatea akonkethia ndamuno tikamake mwathani akuringira kya
0: kiama
1: nuko meliu ale akukinyamea kangukanagia kwa ndamwiranga yakaringa kiama na kankwire mbaibu yugite atire itiki angai yo itiki munabi na ngai akuringira kya that is what the bible says believe the word of god kiugo kya ngai na witikie the word of the prophet no kagitatea ugatuka prosperous liku

Firi, yani rwembo rwangu kamera saitani. Hey, botomeri ayana bibiria, ebu kure rwembo, na roye ro theru. Roda rumincha guogo kegua, na waya gotonga, na waya gotonga, na beterori. Nogo egua imotomeri andika tegesti agueto ayago teveri atori na maromba nonto bomo kuroyo kwezere dhando. Kogo ake, ayana bibiria, ebu kure rwembo. Roye roda rueta waore water, roda roye rotheru, peterori, na ayana kibiriti, na wete yobu inge sana. Baromba, baromba, baromba. Nuiye ndeto chie munde, na ara mara, ntora yeta waga kui, ti ndeto chie na Nigeria kana China. Agama yeru wa mdharakanivi, komu ntogo yeto wa endre mochonko. Ntie kana ndeto enu ni au, matafadhali, inkwenda kumenya atiri ukaya kuigwa nundhikiritie nuntu imbi antu ba mara ibandhikiritie menya remoru tagwa muntu athama kuma na ara kwa ndeto ukaya ukarekana na bantu makomakania sana yani kwatuika uti ndeto Nguwe na kuthinga tira ndeto enu antoba kuma na ara mara denda